0: wo mexe wo die wo mene pam yare nso efri ho adentra future life kura 23 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium moduke inulin dietary fiber eye high in protein aduane baako pɛ yɛ sum nneɛma nyinaa ɛde agum sɛ didi na me ne ntimi mpam yare mfiri wo ho na yare ayia didi na me ne mpam nneɛma bebree mfiri wo ho na yare ayia o bredodo ne sɛn nti ɛne yɛ kamfo aduane ama wo ifiri sɛ de ɔde aduro ba wiase the author of medicine the okato one say let your food be your medicine ma aduane ɛnyɛ waduro na waduro so ɛnyɛ waduane aduane a wudie ne babo awo ye nuno na wo sesa gu nsam no na doctor no sey nuno nko a kon kan kire wo sa wo kwa ye sey nuno nko a me senka doctor ne kan kire sa wo kwa aye didi na aduane be na obedie eye o future eye o life aduane a obedie eye o future eye o life me kan fo aduane papa amon me se ekurato ne 3 vitamins and minerals 19 amino acids omega 3 selenium, moduke, inulin, dietary fiber, a high in protein, BBRB womb, from A to Z, all the vitamins. Ni nyina wo future life. Inti wu dia, na wu di se yes. Wu tenase, na wu ngui. E hona adu unse si ubo se, I shall not die. Nyabi ya wo wu, debi. E wu onu do sun, na inti didi ye. Wu onu do sun, kurubi ya kwe ye wosua. Ye kwa ye sa memre dano kwa ni pe wo a ye siye e ye dun son. Ni ye di ke siye e insiya da da. Inti kwa bra ka mwa, tuone tre. Kuru ba akum. Memre da ba akupo wu. Ye ye ye bosome.
1: Nyeize.
0: Ti bosome ni nina ni pa tuone tre. Insi wukuro mwinti, wa mwa ba jiroba yo siye bwa. Senka wukuro mni siye diya.
1: Kabete asye.
0: Kameke nka wawa ti asye. Enu nti, eni pe di onu miensa, ye yu ome ye dako, e wukuro ba akum. Ti free se ye ba no mpanyimfo bi di manim na mbusa ba ko se na anya bia me ma se na awo busumi me ma ba ko dane ne ya wo se ye nyina ya ye mre na wo de wo ka awo asem se se nsem wo ka na sa agworo ye nya nipa nan e wo kuro no mu a ya wo na chere se wo ti free mu a nipa esa me se ye si ukuro mu dia wonim kurukasi yebi wo ha ye atimi ye bese duni nsia na abusa anwo sa den yebi ani ye die ye nsua ye nnom ye mframa ye home enkoye o future life mframa be home a fa wo lungs im wa hrawa no selenium aye future life mu ma eno ne bobo wo selenium a me say aye future life mu ma e bobo wa hrawa no na omega 3 ne wo mu so bobo wa koma na me future life no me say every my kwase ye mo yade bi edene hu ne mo mu de wulim bi bi akora nu mba yere kwase
2: ye fe
0: enu ti na me kam fo de amawo e ya hodo me se o bredodo enyiro nom no dɔso dane kwa biane kakra se no yakopon ka kire israel fo no e bra no mu nam e wo de tron chapter 1 no o se man nanti bebo so wa che mo nane mo ho kakra into only pe bia ho so ye U10 kakra dane ho kakra na fa ko duane na your food is your medicine ma wo duane ene enye waduro ma mi bi oba ye oba ji future life wo se ne bag girl ko SHS akora no hwe nu fu baby na ye den wo sa future life ya me dia ben ene akora yi mi ni sike bia mi ready se nu anu ma akora yi di future life ya idi na wotwe o ha na wahwe ya ha na wahwe bibia akọ o ba ni was eh na me be de na dan nu fun future life no di ye no ni nyina comes eh mame sa yeri e mo yade ye dino na me say adanse die no toato aso sa aka wo de na onya mae bra na ba ji future life ne di na men na mo aw na wo bra dodo e ya hodo ye wo future life sorry original and your future life originally you will be ready and unti o ma eko school no the otifie teacher for strike unti o munya ngoya so munya ngoya and unti the otifie o ba na tifie no mani nibi o mu SHS no mu kon
1: yes
0: ma o ba ni nibi o mu ko girls school and na say girls dormitory for one

0: ama massage five no asashe dia le di na oba na ta ka unti nemi na unti
1: wonye ma ene ma oyare e no le yare na kai wonu
0: ene yare no kra me se no ton container no bi sika ne ma so fanye me container ma me 3000 ene wa se
1: wonu material na se se scan wo de no ahwe wo yade na sa yare no so na wonu
0: dabi dabi
1: na wonu me nyi okay unti sa asem me unti wonu na nkoda ne nche
0: ma ko ni do Mi si Canada show me yare dia. Si na me da un chena me nimu a, uti mi hwe.
1: Okay. Unti u join in chena di se.
0: Na
1: sana
0: o bi. E kwa na na di che me yete me na ni chena. Ada di be kakra. E ni be wa man tin po. Wo bu mi bro bia. Wo bu mi bro bia. Ne ni pe mo. Ne kwa ni ni.
1: E mi wono sa bro na de na de ba.
0: E ni na I want I mean na because I'm not in chain. One minute, please.
1: Why? My voice notes now. Me demand one on my head.
0: It's a don't cry, my brother. Didn't care. My father, I'm not in chain. What they? Don't make me care, brother.

0: ti mi se inti nsem bia na sese sebe me ne oba ti e se me ka kire na na she wan hwe ye na nsem bia na wan wo wo yere we oba no uwe na ube hu se e se se me me ne hu mi secret ente sa wo yere na wale no ye o yere dia beto secret bi wo wan ka kire no because what that part the daddy
1: asamba oba che ban se oba wasini
0: exactly yeah. Se ba me yote ye nukure ni na hima se wa ye ade bi ye illegal fofura nko ba wo obeka abufo ba ani ehu oba kura owa no
2: ne se mai ba di kuru no wi a
0: so
2: abaka ti nyina wo ni
0: so
2: ma wa nka oba no abeka
0: abufo ba ni e ka asem no o se misa no no wi
2: o no wi
0: enti ba me bi misa no se ni sem ben na ni yiri nim ai pia bonte na ni bebi ase so wo ni se de me yiri siti e especially me de me ta ka se sebi na ima nyam anim a me fe mo anim nyafo e ma ye nipa bi a abufo ba ya no pese o candidate mo be de de woni bu
1: so ni
0: ni ni na inti ya ni oba nya de nsie
1: okay
0: inti se we ya careful
2: ti so fo ya bisa na yire
1: okay
2: o so fo so we ya bisa na yire
1: oh okay
2: o nya so bisa na
0: that's all o na beti na chirem
2: o na beti
0: o no oh
1: all right
0: ya ima
1: ye
0: u kon ayi lady god ho no na mi bisa se
1: na Facebook fo
0: mi bisa se ayi dear course ofai Mm. Na madam mi tena kwenye tesi mwadauma ibo mwanse kasa tansi mbise asemto na se
1: u probini na kwa
0: probini na kwa sabi mfa kwa siya
1: nko tuhai kwa siya no who find it
0: kwa siya nene se uwe papa na one ni koso unko jina wanamu anu unko diwechi ya wani pabi wa huwa diwechi ahu sabi
2: se papa na
0: papa na nangoge aneni masi
2: gano siyo gufa paneni masi
0: gabi yo papa no oya panim oya wo fa mebo a
1: mm.
0: Na wo fa ase asama wa ka die yenko
1: na yampa so kada no ye ne ba
0: na wo bi sane wo abru wa patom
1: yeah.
0: Na wo fa ase na ka cho se papa
1: o fa ne wo ho
0: se ne wo me kunu hu nya adwuma na no kwa wo ba wo fa no wo fa betu de wo di nyans me se yanko la me nyans a jem bebre bebre wo na wo mom wo ba na hima e no kra wo na oto nsa frɛ me na mom ma ko ma se wo no e ma se pɛ ko pɛ anya e kra twa dia ne ma me ba ye de
1: adida
0: adida e ye se ne wo ho
1: mhm
0: wo ti ma se e no kwa ye frɛ ibenifo gina nche ne aka wo hu kwa ya ate sɛ de sɛ be mpɛ dia sa asɛma si ne e kɔ ba ma ne ye de se pɛ ne mu nya nsani so anya obi akeke
1: e ti me se x plus y minus x raised to the power 2 find kwa se wa se ne mu
0: obi a waji mi woni mi ansa
1: enti e hwan ara woni agbodo
2: on se
1: oba no ne wo fa hwan na wo ye ex no
0: on se me de made be mo ba no because of ade yin e ofa no wa fun oba no de meti pens wo ofa no de meti kase waji mi oya mo fa otumi fun but oba no de bi ana ma chen no enti make se se bi waji mi ye kasa sa asemba fa nsem bi sie
1: okay
0: nya nsem ni na na e kana bo enti
1: ah enti se obra ni tell me find ex yanko find X in the case.
3: One can say you say two.
1: I'm not talking about it.
3: Oh, my mama, me chat you for now before. They make Kenya say so far can be but abufu on both part. Be a very more but yeah, in the Bible say abufu a same mama.
1: Yeah.
3: It do maybe I enter in America. Can grab abufu to me my ear in some pain. But I'm not to be here or bad to be here. And you about to answer me abufu or can some. Me my business to me abufu I can some. But me the me just so I can be what some way me say. Whether be man ne be my ear juma. Say when you hunt sorry. Say be an essay. Wama na hwe obi ba osi betwi anaka asika ne bra se asembie ni o asembie ni o ne
1: hunu
3: ni
1: o
3: ni hunu no na wa hwe ase na de be no mi eno anya metano go
0: go ne ni wa
3: eh na na mi cho se na mi cho se with the DNA no ka wa no no happen wa ko ye but o ba na be yaba se ni hunu but o se wa hwe obi ba wonu akoye wo se se na de ne twem enti fa mi sika bra mi tete tete wo so ba se sa anya ma do ko o ma mi nche nti we awari enu hu nwa nwa
2: bo awari e se
3: bi enu nti we de o ima
0: ko be
2: ko so o na so
3: be wi ma se
1: okay ma me da kwa na makoti e mi voice note mama mi kin kan comment no e kakra emfa emma ye dana dako o si yesu e da wase pa ba wa kojo o si asede nyina ye nyankopon dia ma nu are na sabe o si na na me o big mama aka no cross evangelist o bon wine pa red wine no mhm e ga pia o si a amen baden back in te asase no se tv ni sound won shadow until ye Isaac akoma o se me hwam pa de bia Isaac o jae comment said

0: Spirit ne kasa. Then tell me, Cassa, say, Ababa will be our friend, me, a young man who quadra. na nasem o kache mo si sunsun bi hanu no no sunsun na hanu no enye se bi a oda adwo no so da ye ohunu wonu de wonu namo a onu hu se woni no na eko into otimi jira na woni ni di nkomo na eba de sa ma ne fiefo bi kra su se na adwo nye wabodam wonu susu se spirit ni ja no no to wonu a odi nkomo all right bibia de de na kwan mu now to the spirit no eba onu de ohunu nipa adene ne ne kasa ti se obi ani ne nua eti hono no mu di nkomo na adene hana ma kodu ba bi se obewie ss ana saade ne bae na ko pese ko university na susu onya kwai okoy na fe no classroom adene ma na kwai ye che na de na spirit na ba bi jina ne nchen na ani ne di nkomo na oye se wo mefe anya adisua na mpese wusue wo nsua de nansoso meema mo adi yi ade na hana nansoso okachi ade ne se ade na opese menye a ba madi ya wose onya abotire no no ani bremu no wose ba ma na di yi wose bra sisi ya meka se mo 31 years se bema ehuma bonten na oye na dwese opemia spirit ni kache mse oma kwa in me ma mewi asisa wari inti na mbaye me oma me kwa ama me wari na wani purpose e bre nusua odenebe ye juma wasi mura mifiyo subi mi huma amita ma amiko mibusu ya nibi ankom umushi okwa sofu honu madia kache na anese spirit bie diwe chini nye spirit kituwa adiano edidania na mpese mpese se ewo hosa hene hubi sa ape au huse wanudi uhu spirit no wanene kasa wakaa se mchenua ote wase adia bakuwa maano ejidi se adiano eye tumi inu nene eye tumi ya mpaya nene na mse wase last time wamu wanini mamemu kwa yibu wakra ni edo mu kokoda ifibi mu omda ho nomu na ade ne pusu ni ka chede se onyane no nka chere ma me so mu mpie nko ni fie ho nomu no omu yo majo mu da ija beto fie ho nomu no se e ho bia ho ho aye ya bankra ye die ye den na ba bia ya ba bet ye die abesue ye si enyina ye mfiri ho nomu ye na ho nomu wasi bra esa gura oso mo ho mo ti bibi se ade na je pow se mita no ho problem about mita na blast and eja tum fi honum wasi wa o fi honum o ma mfa pi pi wasi ada me pese me ba no me di mitire ho mark ba ba kire o wasi eje pow sa na obo pitire no o mo mpa na o mo da so sa no o sorry sa no ma fan no e bo ni tri ase nka e ba fam kekrebe anke twa na so na spirit na ahante no e di da chi o te ne kasa na mbuja se ntu ban chef am kra obi timati because yes wo so no ne de no yesi bia e te se na danfo hu ne de bia wo ne ne kasa but wo ka chi obi se me ne obi ne namo a nipa ne nso jinni nipa ne hu se wa bodam nipa ne hu se na dwene nye but any mo nyira me mi experience bi da ye de ye da ye da ye da ye da ye na tele bia na wanga sa street ye wo mu na wusu kakra church da bi adie we menye obi e obi sa pe enye da ye mu street ti mi ba fisika eni ni pedi nkomo no oti osi wo wusu abadamfo osi no nyini onko ya abadamfo hu mu anu mu enko edi nkomo no na msi osi sebi ana ya na yemi osi abadamfo na ohusu omo kasa ni ade no enye so omo hu bibia o onu na dwene mu ni na nsu ohusu obi ni na edira ho ni edi nkomo ana one na edi nkomo tu okasa okasa enye se wabodam nti ana bia na dwena se ohu bibi ana wo kasa nti di ade re ba kire ni se wonye no obofa ade kro no e de aye no ho edile swache na me pobia na no ba ma adam tire ma na wo problems a ga ba ko so fro bo no susu na wo su wo no susu ni de ne ye se ese a ono de ono wo si onim particular day a onim se edasi spirit ne beba eba nso a ono hu wo si ade ne ba ohu ade ne ti se se we see form e wo ne ne so bi wan se sa na ye ti se ni perform bi na wa ba ni pa ne ba ene ne beda wose woni na na kura no afi ba ku mama nsi frije no abi se wose woni na na kura nyi bi empre ba duu no uhu se ba na da ye ni birthday ni birthday de ene adene ma no kwan kura e ba no kwan kura na etimi ye sa it is spirit ye ke etimi appear sa ye sa ne ma na yi din komo nwumre na maybe sa sofo asante na busa na na ye bia no achi no me bia phone na ma so obi we ni nye obi a frebi o me makwa ma obi a frebi na mum ha na experience bi da pa ma odin de na hu de na ade ne ka kire wo na o ka de na kire wo ana na odu oni hu no wo ko ofili se oni nenam e asemo na na ebi ma joy na ho to say
1: adom
0: oku je fana wi
1: o papa bi
0: yesi ye kama
1: kama kama kama kama kama
0: o musi ye kama pa
1: papa ye kama
0: no for buy
1: papa
0: yesi achede nsu dia mfanye hwi
1: eh wo ye wo kongon zai
0: eh yesi achede dia jaja metiti ye metiti ye se na me flower no last friday se me flower na ma
1: akwasi du me bia wo da wo na ma so nko a asem to a na ho
0: do e tore bia ya na ye so bia mpe wa

0: me be stay at the
1: no so oh send you be an time
0: therefore one more drama pa na nyame ya do question na eya question there
1: yeah bey
0: yeah we be a went me am bet me am ba na akwasi asam na wo ka no ma me na sm wo ka no twa kwantum bo ba akokura sabi miti hey se bi ameti me no te dem ha na me na kasa che na sorry bi am say question me ko so ebi a wo se konfo ni pa bo e ti brefi
1: wase wase omukọ ejume bi mu ni ekoye omu interview wase onima de ba se papa na oyin interview no hu onu na hu na onya favor onipa nini ese papa ne nkomo ni di nyina ache se utum se ejuma na ye be fa no wase na ye Guinness Ghana na Ghana Brewery
2: mba ko ana se Guinness Depo
1: wase na na wote papa na nimu a amafo pigu akiri aye ye ntidu so na akono osu papa na ye din komo na ni din komo no hu yanse hwo na spirit na bejino no bi sense how pedewa sori ko to hon papa na sema wo kan nyina na tension afri papa na de to aba bejina we ni so papa na ntia no bi sense lady adan aso ohu se lady ni din komo fufuro wo nche ta sema papa na chance ah na ade wo yare na wo ba be pete adwuma we no si onyare onyare no obi a susum wo ne nam nti oba interview nim kwa fa so a na pia wa si nti na ohu se se wadane no ho akwakwhwe obi fufuo no obi di nkomo no e so afi na papa ne sense ru adwuma no ane yamfa no
2: aso ba kakwasi
1: yamfa da adwuma no nana
0: ye ye ke kanin nyina e no kure na no ye bio na no ye bio ade na ebe ka search na me no ade a we be je free me any minute na ye was split bo ho a ono no me talk I say e ni pesu ti say to me bo o ye bad o ba unku to o be ha
1: o bo unto o be ha ne keke
0: ha o bo so so a no be fast o be hwe o ade na guma wo do bebre so bi ti say sa kasa foforo no se busumu no eno wa onfa kasa foforo ne ma
1: kasa foforo be
0: ya wa kasa foforo se bia
1: te no no bi ke bua ni
0: aha so no kasa foforo ne mre mpa che wo na ge moment
1: ne nje na te wo nto no tu ti ti ti ti ti
3: mi ti ti ma mi shi ma mi fi turu wa ntu fe wa shi ntu jiru wa fi wa
4: wa si wa na ni ntu wo no wa ka won tin te so wo fem no ba ka te ma mpa bi ya
1: mi ti wo asa fofo
3: ni bi wa wi ndiro fika iti ndimi wi ndiro mi fenka wa
4: so o tongo e ya dia o de chen wona ni ti me die won die
3: frika on fa ni bi mi ko an fu be on fa
4: ah o chi mi na
3: on ba mi bi mu
1: wa won chen zo na na mi e bi o
4: o mai to mo pa hana won ti bi wa ga za won ti
3: chi mi ni sha mi ti ndi ma mi fi turu wa turu wa fi fu turu wa fa
4: wa si wa sha ma mi won ti ndi sana no da
3: mi sha ni mi sha
4: o be o ka se bi a
3: mi shi mi gen munu do
4: wa si wa ka so ba ju mi ni tu
3: o pu ntu wa o pu nkwa
4: wa si o pa atua
1: o pu mpuwa o pu nkwa aha o pu mpuwa o pu nkwa o pa atua o pa ntia eh
0: akwasi
1: na so ye kasa ni bia na
0: mi nyina aye ye nyi bi ntu
1: nti kasa fofo ba na wo si akoma wo mu
0: ti kasa fofo no won se mi mi ko pentecost
1: ton so na na
0: e ko ti o ba ja kasa fofo no
1: te nya akomu
0: bi a
1: akomu
0: akomu ni nyina wo
1: Hey.
0: Se ubenya kasa foforo no te ni yo Pentecost so mo ya sori ra kasa foforo ni te me ba le ba no Pentecost e head an kire nyumu kasa kasa foforo ni nyumu no e de ba eti sa kasa foforo woni bi owa eni akom no se woni sa kasa foforo no a won te me me na se wo se kwa so a wo ka akwahwe ase won te kasa foforo na be de wet me akwa na wa ogina ite ya kasa foforo no ade ne be ba beche se e bi anipa bebre ba no mo aba se na na konfo we oba ne pam no e mane ma ana anipa we oba no shatale foforo mane ma ma no
1: otime ka kire
0: so no be ka ne no ntite wan te kasa no a ite ababa wan no a wo so ne nam no odi ye bibi a obenya nkwa je ne ne ma bebi ama no wo te kasa no ite obi ba no be ha no betumi aba ne nche spirit me ba be ka kire ne se se on se adwuma no ko pa o ka kire se o be pe de wa ha o ma ne ye adwuma no o ma ne ye spirit wo ha wo ye good wo obetu amauska
1: ah ada ne ma won kan wo asu na futi mi chim o so bra o ba na meto di nkomo a etise de me ni mi nua me bia na mi nua

0: but non do nim yachi ewi to yi bisi odin second o si etia ne ti se wo hu se wo ba tam poise yachi de nim now
1: tia no kra so tia no kasi
0: already
1: kasi wo so tia no ase mi mi fam de de mi hu ni se sunsun nyina fi nyame tuntunu o koko o papa o boni o nyame ne de ba ana wono onim de ode obi a beye enti ababa wa ne wo se onya obi de ne tenase na wo chechere ne se weni ti ana de di wachi fa kwa weni we so obabua wo even ne sunhwe so e wo chosemu ihwe so wo chosemu enti se wo ye na dwene se obetie no wo ye na dwene so ne ne betanse wo ye na dwene so ne ne bekasa akwasi on ha no ba so ne ye na dwene se obeya so den dia ma no de ope a ene oba nante sa wo ha kro mbeka so abodam wo ha akwasi on beka so abodam enti ontie no ene akwasi won se wo san ka ba ku bi nso se wo ne oba no abawi no
0: so o se ne
1: ano ay be pri o hono ma efie ba yie bi na ye sa
0: nya no muda
1: bebre me na me kam chiro kwasi bebre ho efie bayi kwasi wonim se won da biya na me kata se mo se bayi ho e bi wo ho a de wo musifa ye no se wan kasa wo yesunsun adwuma no onya very very smarter kwasi unhuda onya very very very unko e chire enkwade wo mu a unhu se wo ye bayi na ye wo sa wan ge ya obeka se bi asunsun bi debi na won ta kwasi hwe abai fori bi ho no won hu sa kwasi ti wo yi okay yem fa ne se kwasi se batakali ataade a ejawom
0: mhm
1: obeya so de ne sa be ka hwe se
0: e be se e jampa se de
1: good bayi ni bi o sa no mote
0: won sa be ka
1: na won sa be ka ma na se no
0: won sa no se se
1: o kone chi o behwa bu se e bia mre bi ko anim na no asa ba se e se ana se ajo enti bi bre o ho no mu a on beda na ajo so mu so obi no obi da na enye se e bia wa ko he nfim bi ana wa ko he odo yi bi ana o da be bre na e yin e ye kan sei e fie be ye ana ye sa de no be bre na because spirit be se bua o no most of him enye wo sa debi sunsun pesa boa ma odi yi ah onye osa
0: no me dida dida
1: sa ani debi kozo onye osa onye osa da
0: edio okay ye da ho ye ba e beto so insure 104.5 iwi asu 70